kamba kandi alkoholo ni machipo ngi aho migano machipo laka machipo vaha miruku machipo nrera o cheri ha woshi shelo siyona ngano mupanya ka vampuro mbanyu narvate vanyu vachweye.

jorubu jovulo bucheriha. Riwa uva wamkawela wakano rinhala norimu ajano. Ohimba he orimu wadiha. Mujwe mele lavi, e mele lavi. Si mujwe hampende yaru. Ewe vive tuwa vidi ndao shamwali. Ntamwa. Oya no sinto kunchune lao. Ahikalea riyo prikichere hanko niku. Wabuchariha atensa wana halo wela. Asamara bundia. Mahiku kumi mweri kwa netanu na shishe. Moni, washuru wapama. Ovinya. Ora mpaya yokuba nao zote tene. Wabahiku ako bandandi nshefi mweri wa September. Mahiku makumbeni wakina akumeli. Tano lenje wawe mahiku makumbeni wakina akumeli. Ana malopo tena radu busabiku bundia. Sote sensa pama olulu ni hikunto kwene. Achu atadela ya nenela ya wawe. Emalihiwe muhapu wawe sipa. Wiku kuje kumi. Echawaka makaja miho hiyana hiyana. Hoi makaja miho hanchaiwa. Makaja miho hanankeleliwe wawe emalihiwe. Siku arash 42 minutos. Norman. Shikota halaka mchuli. Onrova holo ni chino wa DJs. Nobia vive so, vive so. Mwere mwikale laro. Mumpa kayele no sivela ane. Basi inatu tula chwake nako. Mwejuna wawe. Kere mwachari hanangana. Mwena hala kwa tutula. Wana wihi mwachari hapama. Yo juna ya hiye yo juwa no mjuna nyo. Oh, washavo. Na mwori lo tempe masu washavo. Setemburo. Setemburo ahi.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku ipra mahiku ya festa ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathiri okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaleasha wera sisiano muyeso sipasipasha ikani kani mukaleo ni

0: kicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
2: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kinaya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
3: Muki na manaku,
1: papa.
3: Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho?
2: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathiri okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni Berta alaka no chimaka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
4: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju, Berta.
1: Berta ganyara.
4: Berta, Berta, Berta.
3: Kineme lawira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinawe asha. Mwere sisiano, mwere sosipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni mwere jeleni, sosipasha, okalosha, no

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuwakela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntokiwa le hospitali witia pama ojaka so ununa sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa wawi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja vamoha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uyeso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisviga,
5: itanto amu.
4: Maisviga, maisabo, maisviga.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ovano gano do na direto Murampani, wile munyani lengobe na dobrudina, nune Murampani bativa kaya.
2: Rádio Trânsito.
3: Mulibo niwa malijelo ni mwenye dimeji mnogila iyo za gano zuwedi na zetu mrampani. Malibu menji ya kala waande bakaka wii mabasa wangani la gano zuwedi na zetu mrampani, mabasa aspai amrampani. Iyo kubani kama kufegeo luge soza niza wila kala wa aspai amrampani nde. Aba ala mabasa uwasundia na walila armawani mkalo uweda na zetu mrampani. Atu ote na nufangila zuzumi la gano zuwedi na zetu mrampani wila arbete ngobi zinone ya siku na siku. Dabno, mulima nijia mabasa, ni inda na mazo amusungu luwa aspoi amurambani, makama kambilinga, enlabela, walila, na wasundia atu ula diretu murambani mwa. Nona nifanye la mburuwa na diretu, mazo adenirvuza, musungu luwa kambilinga eji ya mabasa.
4: Nona iyo, dabuno, iya supaya mudila, no laleela ni gano dhoweda na mudila, gano dhowila nrabelele ngovi, ngovi eji esapile mwilaboni. Nona enofune ya wila omare loku wa yaka. Iyo nivolowe matangani ma soka na ngovi. Nafuna nuva enimo gano makamaka abale aneda mudila na nyedo. Wila mgedaga mudila o mgakala mudila bamgado wao epad jipad. Mwedege mono woja. Makamaka dhile sile di ina mirambala. Nezuguya falamu di paseyo. Ntao, iyo nedege ni osere sere wa mono woja. Nrabelaga o nibarelaga ngovi. Nona nigakala mchuwabo. O nigakala musidadi. Iyo podi weda murambalani, pule munchembero wa paseyo. Nona wakala murambalani, apa kabankale cha regra yowila, weo okale mono oja, obe okale mono amara. Nona murambala podu kala wa mono oja, murambala podu kala wa mono amara, weo olina nyedo, podi weda murambalani mampu, mpule murambani, buwati ya abalaneda na mikukuta. Vina nino wako kumeza abala ananawa anawika basika ansoni bagatu kuma. Wila akala musidadi edege murambalane. Baka kene nino wako kumeza abale aneda na sikaleta abala na makani aba uo dhaweda nga iyo oneda na nyedo. Bageda na sikaleta, bagabeleliwa na anamu diawa, wego kuwego ondo wane. Nona aba nofanyele ya wila edege murambalane. Uwakali murambala, edege useresere ni wa mono woja. Nona anamu di masuku mengi, iyo nuwao na anamudhi bageda murampani, agafia murampani, vego pavego amfuna alupe rampaya. Avenye epadi moda, bagadwa epadi ina. Nuna para urupa rampa, ikana malamulwe yao. Murampani kamunta magiwa. Murampani ogafunaga olupa rampaya. Enoode ya wila oromo imela, wangane mono woja, vina wangane mono amara, ogona wila kunda epano jipano, weyo podi oroma olupa rampaya. Majibugadwa osogoro, buganga na vina epano jipadi, wila enadeo epano jipano vome.

0: Kodoya, Mosambiki, Amunyangere, Jangaranti, Mpaka, Ovano, Eliza Avila Boya.
1: Ela bueno weda. Iyo no weda, ela bueno weda, tinha kueda. Evenye, ejili awa ne ya iyo, nuone. Ila boye ejili ana iyo, omchamakia mpachaye. Egome, nikani ofuru. Nikane, vilo bobi mpuna iyo. Iyo kanifuno edene, shikaleta bwa mpuna modu. Karo etene, elabo ede, shegoi. Wina wepo nubenyo kuno, kufiyo elabo, obyo lapa wane na medo. So woniwa goi, mpuna iyo.
0: Nona wale mwanta buwa badidi?
1: Iyo wale nanta buwa badidi. Okuna mpuna mpuna msidadi. Kwa wewe edamo, kaika nisapoto kumide neda. Wale shuta peda buyela, kanave damo. Mazabu ee nadu wala. Iyo nanko shua hodubani. Nanko shua nga, nga mwana buwa. Mwana buwa tena mutu. Wawuna vali odi mutu. Di mwana buwa kai mutu. Mazeje goma. Angwela kala ee na mpuno nonga. Mpuno, kampuno zembo limento. Wewe utizevu anjumento. Jo mkosa mkwa. Ndwe ni labe, ndwe ni kose ni rai, rai, rai, nilabie labo. Ewede. Awena kampuna, ampuno nonga. Anongela ni.
0: Makamake sili mpado wakabu delegado masakabano. Samaka makawadene sili nonga ilabu ya vina beno nyumuna mwadhavi. Beli wa azumbo vina nukose pari ya nikuru ntile. Nimpana abu samikano vi. Nuna mwadhavi nyonga muna koto.
1: Abele, abele alukabu delegado. Mkosa ni kanziwa. Mkuwenu mpodo mpwa mkwao. Elo vwaburi mkunda weo kanelo bweni. Aba likanziwa, somia na kumbira wila kala. Awe na nodi wae. Mpule mwabuduemu. Azwa labe. Avete ganyo. Akala ganyo kayo, ganyo kano. Ganyo kinkala mguverno vi ganyo. Wapodu laba, wapodu okosa. Okome si buka laba. Buka kukula banka. Mira kodi, kodi luba nene mbanko, nova yuwa, mulabe na. Kaya uba kubwa le, kwa na ni kondisyon, majoba nene guverno no kia kondisyon juhila yu nilabe. Otide iba, ganyo. Ozu okosa negosi murampa ni ganyo. Ganyo kaya ulaba guverno, sena kumbira mia joba abale, amudaru komportamento awa, ademo. Ne aba vina alimweni mamu sidati. Ngajobe. Kayo zono ononga gavilo kubisachani ya guvernu. Yo ndo ni labeni, nitie ni opanga. Opanga tina kugoma. Yo ni mpuna niedege, so wanagoi. Niedege sidadu duantero venya mambesi atemati ujero wale mambesi. Sa wenu ononia boy, olaba.
2: Abala nyakodo atagia nona ekosilani ninga azombwe iyo tamela ofrula elabu ejino madhari mwa apachae na vina unyanga nyo wajanga ranti nogomia na kodo na vina guwa alogaga dhimpadua masakabano na yafu na ichanu ile padue vi elabu ejino efrulani madhari mwa apachae. Mweni vina nyoi wana mwani eina guwa aba na avuzaga awena notagia yowine elabu ya kayo ninga mwaje dheluwani, mbweni dhiwala dhingi, dhimfanyela wediwa, yowila evile vibigatukua, amsa mikano ya vina, ajevo, murende lobule wanele anyako donsaka nentile.
3: Luciano Rui.
4: Dabuno labo nintabelua ntile nyanganyue jangara oluzaka, nona yata melawila musambikano ajevo ofuru wawa. Nyiwo ninga muzombwe, mulapa mtego ni vapembeli, labo ninga nti, munona mudhavi, labo nanti.
3: Labo ninti, diwona... Ato tene banga tabela, ninga hiyo vina ni live neva, na zelo tabela vina matanga ninga bendi. Si.
4: Makamaka ninga azombe, mnona mudhavibu, ngangene liwe jangara nanti mpako vano. Zelo pata nuwa ida diretu?
3: Vilobo, kazi nuwa ida diretu, ninga hiyo azombe. Porque nakala promesa za ganyo, majante uvane na azombe ya kaanke suwa zavi, kamba iwa so nono nyinge tuwa bai, jiji live neva hiyo, pangalagi ya ofurubu ozile...
4: Nona ya maka maka yifuna chanyo ninga azombe chini.
3: Yifuna yyo ninga azombe ni mveda ganyo. Ni mveda vilobo zisadue zikale ninga ya wale.
4: Mbento ni vina nikana mbuna mawani onchemeru wa Jose Zeka Arijama. Iye ni vina Oliveneva. Mfuna mtageza ya labo ninganti. Malijelo osho Zeka. Mnona mudhavi labo ninganti. Malabo matanda menda mweru buno wa September. Lagi ya ninga musambikano.
5: Ninga musambikano labo ni lagi ya sisuku ni vawe.

0: Yo mpele yowila niloka na ufuru wa Mosambiki. Bagumana nikuru na wanile elabo yaji na kuda wapachaye balogela makania bagumano kulo Zambia. Dia 7 de septembre de 74 pa asinala wene akordi yowila kodo imala nova ani labo yini.
1: Nona mwaisine dha anya nganyeluwaya janga na nanti labo ninga nanti yake negyo. Mpako ovano, zile boda nende na mikalo gani?
0: Zile boda nende ato virgana. Saba yowila eti le dawa niluika adi mpadua. Anyako do awanela ke labo yiki. Awanele wila avune atu etene na mataka ya. Dabone empadua avunele atu angonovi. Abala awanela aena anu adela bela je un. Awanela ka awene. Enje ne aloga wila wanele du iyo ane ane banabalua. Nona dia seti kaye wa parti du kaval parti du vene. Ralevo nikuru na Mosambikano na wanila upembele wa ilabu.
1: Nona mpaka na buno chini ya fanyi lichopadwa vadidi vadidi makamaka mwa Azombwe masakaba na fanyi.
0: Azombwe wanani, adho visongoro na Mambasa, adho visongoro no ubuwele ilabu wa yowila kitotowe. Saba yowila, kini iku wa mwelobwene mwifiniko na mwelabo, kada mtu onlabe la ifiniko ya. Nona ilabu kindo songoro.
1: Obu mpaka nyo makamaka wa Azombwe?
0: Mpaka nyo Azombwe, kachie. Kaya wachuchiwa. Ni duare juu ya kama mwe tele ufanya hila.
1: Agora, belua vina saka nenti le nona jangara nti nanya nganyua, makata miyo enjo wadi mwilabu ya Mosambiki. Mwene mwalebu nyanganyo le jangara na mpako vano, zikana zishingia ile vangono vi? Zinoni hii?
0: Chingia ile juu ila ni chingia bandera. Zile po zingono ngono vi, di ode okosea. Saba wala masaka nabale, vishkola jaeva, maishpitala jaeva. Mwela kana kwa nila mwenye enje dea vangono, saba wala atu ya vina enjiva. Nona di chingele si dilo bo dingono. Elabo ya, kineta diletu.
1: Murobo ya ukaleo?
0: Murobo ya uiwanana, atu aduale ya wila elabo jikana ama anya, a ile ya Mosambikano. Aduale wila, a Mosambikano wakale wa ile anya, aduale. A Mosambikano etene elabo jikiawa, kao anya.
2: Anamawani anona wile elabo jino enofanyela vukosi wa zinji, ya wila evire begatukua. Mbunatha ene, vina nimi wa Mosambwe. Wansaka ntino mwa esi de tene de mpadua na vina de waliye nsaka na mduni. Iye ne vina onotagia bagie elabu ejinwe kana zingi dho padua. Masiki wigatukua nde mbwe ni vina enufanyela wii. Oti ya Mosambikano ya obe anamatongo tamilaga ni kami edho ninji na zilabu dho kobela. Vina okungi wa mare yowi elabu ye kane ndara na ufanyelela. Yowi ilo begangani, etamagilo yogiva ndarani, ninga mikalo dho kami edhana makata miyo anapate elabu ya. Iyene vina, onosongori ya yowi ila, enofanyela vumagiwa vimipala dhama sunzo. Makamaki sele zinsunzi ya Azombwe, oziwa kwa selobo chilobo, sabwa sisi, zinfuna okami edha badidi. Masiki dhawene, anujiedhe la vioi, dhetene dhipadue, Azombwe vina kale vi, murendeleni. Katili uzuzumia na zimpadu wakabdele gatu.
3: Lorenzo Monish, mzomba wakuna hawa Zambezia, mikala waki wabo.
1: Lapo mtuko ni wapembeli, dabuno, labondi mwa na Mosambikano?
3: Mti labondi mwa mai, sekundi mwa na nifuna hiyo netene, ninga azumbe nomo gilati, na ngani le zilu baisi zapadwa wale, asa Mosambikano migatabua, mai dabuno afanya siku ila yoka nifuno tabua ino latuvina, tamba gilati na pachaye. Bagilati balagana bale na nilaga na sima itinku nilebele. Wile si mangwana Azombwe na guwa aziwe kiwila esi yu niko sinyele nika sinyele zanyi wile atu atio tabua. Dabuno mwarma siku iti nufuna wailo gilati ufasa yu dabuno nifuna yu iyo elabu iti eunue. Ma nufuna wila nilagani nifuna nunuche zavi. Mwarma esi zikosi wale na ambabi agwana nufuna ugilati la wila kala nifuna nunue nifuna nunuche akala mwari mosunza, akala mwari molima, akala mwari mazilubo zina guwa nufuno gila tela, usunzela, ulebela, para wila nisunguri ilabu echivina eunuege, pumene mo.
1: Makapaka hiyo nona sizi nkata miyavadidi ilabu ya Mosambiki, nona abale ali gazumbo insaka nentile dabono engi ya nakalaba, mbwen ata mila wile ilabu eji, yade dretu. Ovano nifumbuwa ganikuru vina nilogu wa wila Azombwe vina, anko sepadi, bagapana Azombwe vi, Mosambikano vi, zimpadu wakabdele gado masakabano. Nyo ninga Mosambwe mnuna mudhawe makata miyaba.
3: Nyo ninga Azombwe siku ninga anti, nikana sorti purki abale awale, ani mabada, maluluvala majakala ovi. Nufuna wagi na tila tu nyumu mubu ila dhavi. Makusa dhavi wile lebu ichi kale, sere, soka la wamakani, soka la ukodo. Iyo na Azombwe ni sunzele. Porque indi mwa ya nga kodo sunzela na atu andi mwa aba akombatenta aba ewani le na apa cha ewali na kolono anu sunzela ila boichi tenku kane la amore ne la boichi
1: Ni kwele labo.
3: Ten kukwele labo echi.
1: Oriye vina.
3: Oriye labo echi. Vina oriye na weyo na mkwao. Na mpodu pana mbamkali anavatakul mozene. Na mpodu. Tanofone awila nooneni. Ni fare. Zeli sile za wale. Pra wila damono. Ni gafanya na mfaneli. Asambikano vi. Ni vayena mada. Porque labo echi cheo. Kabu delgado de labo ya Mosambiki. Ahimpana atu aweneo. Azomba aweneo. Abale labo enene chile. Mutu banga mpa mkwae. Ntawa kinkala.
1: Sho Lorenzo. Masiku menje azomba ya enloge chani. Kura mea waganyo, nona ganyengetua na nikuruntile, baadho waba kwa savi na ipadi ya nikuruntile, bagapa na balivi. Nona, dila ya kale jene wene? Sabo ya ganyo?
3: Echi kaa dila. Ganyo si, nofuna. Mawe vina ungakana kubiri, batakulu wa mkwanto vizinyo unu ula, unoja kubiri ya direto. Kunja, antawa, nofuna wila muetene mugilatele. Kubiri su zinda zinda wila, kaa wila nuni apara ni unue nada. Mutu gafunaga unu wakampana na mbalae nada. Aba nonuza anuni nyengeta, nofuna we iyo. Ni fasile, ni gumanina, ni konversari, ni tidena mada wila damono nufuna ni wane ni wanile labo echi eno. Na mpodu tia labo bigatida moto, bugawula wila medikana kubira labo tida moto. Icho kazi, icho kazi.
1: Mazo maria labo ringa tindimua?
3: Mazo maria niti labo ndimua, nufuna wila netene ni fasile, ni gilati, na ni waunele mwila, ni sfari esi za kusuwa mwawale, kusi liandi mwa eno mwawale, porque akolo nuabale, hapa chabale haka anafuti. Iyo kanana, maimwari mwawandana. Mwari mutide na mada, mwari mukala uniyao entrenoji, nduga nezugu ya, uiwa nana mkaleni un, asambikano vi, awe lanova. Agora, aba anti ya moto huku Cabo Delgado, para utide ya moto hubu, porque iyo kani wananili. Iyo na iwanana diretu na atidana mada, aba kankana vigo wila atide moto. Aba anotawa. Tawa, endi mwaya mfuna yon, suzelu, ndi mwa tintuene wila atide na mada, wila niwane ni mkale, niwane ni labo echi yeo, labo echi yeo.
1: So Lorenzo, ninga muzo mwe, kini mfanye la okosa? Yo wila ntie egile yo tandika ganlada masiko tene banigajedela ni kamido no kobela na dhilabo dhina guwa. Efanye loko sazo mbe wila ni kane ndara ni elabo egino yo wila enizu zumia vangono vi tamakile kivandara ni ve wila ni kamido na mabasa o makatami ya nipata. Kini fanye loko sazo mbe makamaka wila labo ya ekane ndara na enene.
3: Elabo echi zoko sazi kala omais. So nika kuru kosa kukurutu, nika kunu fasea kanona, naka lenga wila kanayo kosa. Elabo echi nikala mili mozi zotiano otiana. Uwe wa muzo mbo malo sunza, uka uva iwa zelu zwila ugulie, olabe, podu zwa bulima, bufabizavego bugulia, bukana juao. Podu kisa vina zilu bote kuna uchwa po podu kosa taxi, abla vina obe podu kala ajudanta pederero. Osunza ga, unua ga, ukana ga juao, zilu bote ngini, patakulu nao mnoja, mno unua. Endi mwaifu na bukakwa kana zelu, busunza, zilo baisi nangana yunga wila kazini edia, tisu ene zinfone unu edia iyo batakulu.
1: Makabaka anamatonga ya, akosa dhabi wila, elabu iye kane ndara ne unene, otia, nona, okala govayu wa vukobela, nika kanadhini katambiwa nikitambe gila ukobela, yavu za Belton Bela, ndara ne unene, enfuno kose ya dhabi, ya makamaka ya wila, nikane ne un, nukulu vela.
3: Anamatonga, endi mwaifu na miwa wave, pa waku mbira, anamatonga haba wila anga nelegea zumbwe. Azena zimpereza, azena ganyu zote ano tiana, wila zumbaba kane gemboro. Indi mwaya vina azena masunzo, mfuna hiyo ni sunzia, zilo besi zokosa.
1: Uzi wako selibo chilo?
3: Uzi wako selibo chilo. Poru za nimpereza, wea kala kunzo laba, mimpereza nulaba. Hondo washe legeba, angwane mfuna ya zumbaba. Wezena mishkola zindi mwa, zonu sunzia wila, weo sunzo ilo karpintero, weo sunzo ilo pederero, weo sunzo ulambe la makina, zilu bozo tiano tiana para mangwa na imprese zigadha, zinifanya hiyo bani maluku zuo kosa zilu bozo esi. Wila zoni natie madokumento, nilabo mwene mwa. Endi mwa ya mfune wa, mwarma ilabo chipare, ilabo chitukue, chichene chandi mwaba, ananganele, kanege, anikanele, atensan wila azumbaba, inofuna wila niva, na hava atensan nave dile manera. Porkiyo kana mwegoina wanga na kutoka la maru mandi mwaba anedi ya guverne.
2: Odimuzo mbwe Lorenzo Monish, waloga na mikombo dharadi Msambiki, labo ninga ntindimua, ni intabili wa matanga na Amsambikano, sabwa ya ubu ilu wa oviratha kamaku matanu na bili, nona va nyanganyi wa jangala, no iwa nani la ofuru wa Amsambikano independence ya enati ya kaina, pavulo ile mpele. Mwa Amsambikano ya elabo bikalamada na Amsambikano anedi ya vimpaka ovano. Baito iyo na mazuninga aba na miwa. Sani uila nuwa edhe ni mudima nigia makani okuno njumani ya pevo ya radhi Msambiki makani muradio ni. Nonana aloga ya labo ninganti malabo matana menti mweri wa Setemburo. labo noni waninga ta murendele sabwa tinyanganyi wajangara o Lusaka elabo ya Zambia apachae na amsamikano wi kodo egome Domingos Alberto na Jacimilton Ernesto. Makani muradioni.
4: Mabasa anchoko chela zinapata ana mawani.
2: Makani muradioni.
4: Okuno radi Musambiki vachuabo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Chigora bonona Rádio Moçambique, Zambézia. Nyoma tena lina yon tamala kavo pita mabalo tena anivruana ipadijoko. Iyo vina tamala goda na sitadili mabalo tena lina yo aini vaye kotenkala na imasiko tena lina yo yomina mzisa mabasa. Dinto weli uninga mikalo dhorwela. Tamala kama nyoma tena lina yo. Nona ila nikaliwa modhabla limuledo ni vina limalonda ni alimabasa ni ao tiano tiana masika alimakukulu ni vina mpulia rima ya mabasa putambele mabasi unamikalo dhofanyi ila ntamala gavu wapita sabwa nyonsa kula iyo nona radi msambiki radi mambala radi yoma radi yotene labu ya msambiki nona ntamala gawi echo abu jiji ntowela nukala vina nyuo na dhingi dhifuna nyuo vruwana ufano ndagana isa vangono vangono paka na gano dhina da malonda na makani umpako yo mita la defuna yodha na dhopala dhompa mzambesia na esu kwa sikuro wa napide unamiselo dha mzambesia na e chuwa bo.

0: Baito na miwa, nona iyo, nona ikanakane dhopadua dha lizu na ezugu mizisi, dha mizimiraro dha ochigu obono. Mbani nosogora na misteru dha zambezi ya na lizu na echu obo.
1: Radio Msambique,

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chimaka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe. Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaleasha kwera sisiano muje sosipasipasha ikani kani mukaleo ni murej

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene uskulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Ki manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi, manaka. Onna ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano, manaka. Manaku, onamo kadhire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuyu ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwera sisiano, muye seo sipa sipasha, nikani kani, mukaleo ni

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: No rena sa sophatyo so komala we province ya sesesa o tawela po ya Mozambique ni nivarero ntwa ho ina vira mithala makhumara re mikina ko me thanna moha wo rateri yo kuchula samte ko hasela mo sara dum Mozambique ni sara sa province ya Zambia sa chapo murani yon ro mela huinde ma gani nyo ana monna ntara ntara ne tanan ni hiano na ve muhin hiye wana we hentamana nyo kolea
2: o ke ka vovo sta cozinhar hoje.

0: mais pas ça invadi.
1: Si,
0: mais pas ça. On a fala mon didi.
2: Dino. Bugare. Boa tarde, irmã.
1: Sim.
2: Mas eu quero ter uma didi para não pôr em
1: mim.
2: Cunhumba com a didi quene.
1: Ande, pastor.
2: Ua, ini pano como dinama dependência anga.
1: Ande, pastor.
2: Ua, ini pra caninga gute munti mamu anga podi pida karene dini, pastor.
1: Ente.
2: Ua, mata anga karanka una huna meza, rai.
1: Huna meza.
2: Ah, unga funa pula, se kufuna kwako.
1: Ente, pastor.
2: Tepa, ini nama dependência anga kule.
1: Ente.
2: Ndika funa guti imu nkabi mamu natai.
1: Ehe.
2: Inemu ndika funa ndurongi na imwe.
1: Ndimu mwene.
2: Tira guti nta. Na kuikani dispensa nyumba zanga zama dependência komboyo kule.
1: Suobozo.
2: Aha. Ha, ini nasaka dinheiro. Mendita nini? Mende kupasani. Para mai pastora kule angaona, one kaninga kuti ni pano nditani, muli kunipasa dinheiro ndimwe. Mapive ndikupasa imwe, mapiva rai.
1: Wa,
2: hey. Ife mabasatu nga mapastori, basatu nja kupedza.
1: Ndivo mwene pastori.
2: Monemo munga ndifuna ine.
1: Ainde.
2: Imo muna ndipedza.
1: Ainde pastori.
2: Ina mundi nakupedza nimbo.
1: Ainde pastori.
2: Mona rai.
1: Koma pastori.
2: Aha.
1: So shi. Nganga ngandibva mai pastora.
2: Wa, pepe ngabe pendo mai pastora analishama ama atende ukana limiti mawili pansi.
1: Ande.
2: Ine nsane sana na uyu mai pastora ali.
1: Ande.
2: Tangu mai wanga iyo ngakumfuna. Mona mai wanga ndambulusa pa nyumba apa.
1: Ande.
2: Aenda kwa mwana wa nkazi.
1: Ngakala ngaona.
2: Ngabe kumfuna. Ndikasosera na jiwo.
1: Ande.
2: So musandona so ngupilira kwa mundi ni pastori. Nepi napilireni. Tepa nkazanga mewanga ngabi kumfuna.
1: Ndimo mwene.
2: So anafune keni bachishavi na ngiri ngiri ngiri chasha. Wa, ndamon. Jingi dzoda kubala mpani.
1: Mani ngini mamana ndinenda kwa kwa mamako ndikaona.
2: Ah he.
1: Ndinenda kaona.
2: Patani patani umidi ya wish. Kuta muna silamu kinyentwa. Ha? Aha. Okay, tinaona na?
1: Ande pastori.
0: Ya, tepa ja. Kunja kwacha tepa chini kuona hapa dinyera mabwebuka. Mamiloji mashano. Ano kwa dinyera mesho hapa njipa. Tepa dinyo mesho pata pa njipa, na kwa dinyo neo hini, kita negosu wanga. Angazike funa wene, anandipanga. Cha, kuni menyatwa.
1: Kuno.
0: Tukona kutulero, ni dimingu lero.
1: Lero dimingu?
0: Hale ni dimingu, singi.
1: Tendeni gresh?
0: Nada.
1: Ha?
0: Kwa mundi sedu, maniki depanta, besera tepa, disedu.
1: Ha?
0: Imu tepa shamo, tuwa bambu preparari, itani.
1: Ha?
0: Munga maa preparari, gebede.
1: Ange.
0: Nogu, cherani tukoso, peti na kwenye sonami, tukosa kuna kubife.
1: Kuna greja.
0: Greja.
1: Opa.
0: Mashimilizati, kuna kuna maipastora, la? Kumkunja ungaide pano mbesa kwa kuna mayo fundisi.
1: Ah,
0: kuna kaona. Imba kama inapinipinangu pano hapa. Kwa kuna kwa kutipa.
1: Kwa
0: kuna kwa kutipa. Kwa kuna kwa kutipa. Kwa kuna kwa kutipa. Kwa kutipa. Pashori njizuna bukapa. Nana, pashori marika nonya mbitipo nati. Asana mwana, mazima ya gresha. Mbano mwana, na kuna kafuta. Dar sesa. Rugare.
3: Amen.
0: Rugare.
3: Amen, papa. Amen. Pitani.
0: Ora papa rakanda raba sheke terebe.
3: Emeni. Ora papa batu batu batire batu. Mandu kutambira pastori pano kuti amwere pano baba. Muti tambira muti pasenzero pai. mutipasi kuti kubudire makanyi atu pai kuti tironge murimo mafara mwari haleluya
4: tironge hola kandaraba hey amen my pastora
3: amen
4: anzima munungu ndipata
3: lugare amen amen
4: munungu ndipata basa munungu lekwera sokoma ndimomweni
3: amen
4: ndi matenya apa mezi nzima munungu ndipata mezi ndipata cha cha cha cha cha cha cha
3: amen amen papa amen ngirozi haleluya ngirozi hey hey ngirozi la la la la la ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ngirozi ngirozi ta ta ta
4: ya
3: la la la la la la la la la
4: Mwakuika ntima. Mai pastora. Kumanikulira. Pano hapa mnifunza nzima Mungu mezo ndikuya. Mai pastora. Tikalekana mata lero ndimiku munhu ngiresha mule. Tikali mezo mathatu kwetu ono pikuti kapindi kuti ngabi pedza ngiresha tai.
3: Amen papa.
4: Eh mukafika mune ari mwe munhu ona mwakere kusoko kwa ndima.
3: Amen papa.
4: Pastora bukapo tai. Pastora bukapo?
3: Pastori. Alipo.
4: Alipo tai?
3: Amen.
4: Ya. Tabo. If you can't go to the church, you can't go to the church.
3: Amen.
4: Yeah, I knew that was too bad. I'm going to go to the church. What are you doing? What are you doing? What are you doing?
1: What
4: are you doing? What
1: are
4: you doing?
1: What
4: are
1: you
4: doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What
1: are
4: you doing? What are you doing?
3: Gorere angana anandina matira namasiku namasikati. Amen.
2: Aleluia.
3: Amen. Graças a Deus.
2: Ai, vangeri. Mona ta? Mona greje kulamuka ngabe?
1: Ikulamuka.
2: Ikulamuka. Ini ndikagona nikalota, lota ndi mbala mzikuni mbukira. Zinakunipa mapapido. Ngira ngokweza mangangai wazi kunipamira. Mwona pikafunike.
4: Na pashuri sale mtabizuwa polu diaziri. Mwota mwota suru mundu kupalama mansola.
2: Wa jambuluka za.
3: Amen. Nga na ini masiku wa belianga. Ndagona mindiroteswa. Mutungaenda kugereza ndoka imbe nyimbo ishi.
2: Aleluya.
3: Amen ya belianga. Njimbo da niloteswa. Na ini nisafuna kutindi cheule pangone
2: mungu. Ni nyimbu ipine cheule ni maipashitora.
3: Anefamba.